Pasto pala ng biya maya niya. This day ka nga gagalang ng biya tayo ngulo po ganto. Kanap ikot ng biya na ngira pa natay ekonomi, endor pagka status ekonomi, patu at debri awa nirungkay potensyal diri, serta milih bidang kestipa nga penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat bekaul nga mulih ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul nga nempak individu ti ngemuan pengalan dia, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, engkau dinati seluruhan berubah. Engkau akses negara miliak serta pengalik tetap.